0: Oh, we...
1: Afedia Sompano trendio. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no kwa pa pa pa pa. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no kwa.
2: Obema oneso kakra udini be.
1: Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no kwa. Pa pa pa pa pa.
2: Da ye bona me twitwa me fro sebere so da ye papa ne erade mane mere mama wo yesu de mu nyame ma
1: pa pa pa pa pa pa e di no ko pa pa pa pa pa pa pa e ya sem haja bebre atu agu ah

0: yeah
1: odeni ba bi okase
0: ba do ya frabe ma ka kase se se achina kru
1: achina kru meti o mame trending and trending and trending trende pa pa pa pa pa pa pa edino ko pa pa pa pa pa pa pa mo a new station enye new kra because wura mu sisi an odna bebe ya haja bebira to agu wura mbe bi kra sia ha ya sem
0: hallelujah
1: odini bebe okase Sumpa is trending and trending and trending. Trende pa pa pa pa pa pa pa. Edino ko. Yembe no ayebe. Dosu ko Yesu mojem. Amen.
2: Amen.
1: Praise God. Also bet me abo a room a 0557 000 when no ma unyamen kaimon on yamadoyamadanse.

0: wo ya bisa wo ho se wo ba sa de ne eto aso na sei eh busa fo eh ba man kan no wo ka se I love you no mo ko ofie no o ka na mpre sei fonso o fre wa ya na wo ka na mpre sei eh kai won se mon tonight mo tena foforo no ana mo wa foforo no there were no children 10 years no se wo bo a wo mo ko no me se kura en kwara ba se mi ansa de mobinya se wa mo ko no me se kura no a ba se 9 fi se 2 years interval se kura bunya ba se 9 tin kwara na na ba mu no do you think se de na ni willing capacity si din ni fa no e ba ye sa ah boy ah de na mo hay sa he aye julio aye ne wo ba mo ba bon ba pen yo wo hwi zio gu carpet na ulin carpet na zo na bon ho no sa
1: ah
0: be meni benyinya be meni benyinya me na me ka chere wo okay abuja fo ah odo fo fraud ye efe na na wie ye no ah baba ona se me die mo mi no no ofre bi tinam ni mi se ah hopefully the natural ebeba we nya baifo bia na ye nya bonse bia na ma hopefully na ba naturally uto ade bi foforo no se de na wodo si wo mu pa no ni pa ye na tade na ni nwaaye no wo wo hu se de na emesi kro nte ka bia ni ho no mo ebesi road 10 years na ka no set ye set ya na te wo bo wa 10 years ka no di akwade ba kwadwira ba ekoye ji ba 10 years was it it said yet yeah
1: element with them
0: kai anti odonu odonu ne foforo no oh oko hada wan hu said if you run kai oh ya na wa ma wife a prapra hana we dey use yesisi ha and I was also one man the corporate report no so yet ha kropoto kro no se fesi bebi na ya asmi to baka se ebo nson ba me dem mo abu sha fo mi se
2: di kakra ye hia na wo ye chiwia wo so fa more than sikani wo ye chiwia hwe sikani le air condition kai na wo dem kini ye o si fo no anu awura air condition office
1: already
2: o fi air condition office no na wasan ko air condition ho so dem se no ne hall nyina air condition enti wonte ya
1: papa
2: na se oni pe ye chiri wi ade ko ba de tiri ye pa so bra na me sign and stone contractor no na me go site bi na boys no mo load no bi kramo fu chiri wi abri pa na na load ni load a wonum suo papa na chiri wi abri en kwadai e to sabo pa ni ni pe mo bo na we wea fifire no na we wi nsuo no ne wo ho wo kuku no to susu no ko fom men ka ba
1: wo a sa no pi ya on fa cap on go
2: the cap for bay ayi konfo kwa da wasi teacher so on draw myself was me so na mjina wani mi na myself we bi o sa me yetin tina me yekoko me yetiti a me jina wani mi wose draw myself wo hu me am draw myself we bi o na
1: kitchen ni hu
2: ezue na da ho yi wo wura se ye obie na numu a enzie yakurem asu buku
1: yo
2: but we no enhanyame adwe
1: enhanyame adwe
2: enhanyame adwe fisession so ni padi hia ha ye ti ya eh den
1: okote ba bi kura didi enyame hunu mobo
2: enyame hunu mobo
1: enyame hunu mobo
2: ah
1: wonya ko beye
2: oh se david ko di shop anu ya se hey
1: enti su bi da
2: enti su bi da so fun ko ani di sa a chop anu na wa so ri fie ho e guno so nya ko pote hold your fire munya no e kuma ne bere anyo ne se se odie but a come de no anti na me ka se se we ye be ma na ma come de we ye de pa we ye ne fa we chi akwa mbim no obo mpa ye nya me de beche
1: ne
2: me na ka so
1: e komo ya
2: e komo yi no ho asem na me kan
1: yo e komo yi no ba ko no kwade e di we no kwade an entanya ya

0: edi nkomo ekyere no ebisi bisa no nkemfa awugo bebre nemo me personally die enya die se eminia medi meni ehu se emu no e na eda ho
1: enti enti no o report based on and someone wo maka kyere
0: o enti ya ya ya enya e wo grams a e po so
1: okay ah ya better was it because I wouldn't hear me be such a question and say. The young chess and moon crown, one more quack of fire, a war. Funeral transition home, a war hatchu. A one cry, ha. Now, posse for go ye pa. You're saying I don't be my crying, I'm all my fame, moon, sunny at ten war. And ti yasmo be say, Nippon and coho, na on a son fana man ye and weighing, dear El Cosuo.
0: Bra, into ye dear. Gans wana ye wono information a yenya efi ebusiamfo ankasa wono ena ye di egba amade na yenya firi ho ya ye guzo ewo atwenyemu a eten se mebe ya bibia no ebeko etofom a yensa ebisomo
1: okay anti Ghana mpenyimfo ben titiu ne ahemfo atitiu fo ben pa na wo huom se oba be pie yio na ase
0: oje samri amene we pase eyade se ekwuura ah echese owo gbogwa empota ono edi ne nimonyam abepiemu ewo eyo na ase in fact bidia ekwo so no asofo ebo mpae na agana empenifu a wo mo ebe ye ne dia afi na yenya nchese wo mo na mpan so eba asuse osiechi anase obenjen ena mo ye na se eba de abepiemu ne dia afi na yenya nchese wo mo nyira no ena mpan so eba wo mo eba be Womuni womuni mnyam eba bintai eye ne tume chai bidia no etumi ai kamanti increase eye waha kupem anaji tuuka di e beto fundi ano yeshe iti fanya kifunzi na bosi yedini ya baba sum eye sumpa akifuni iti fanya
1: kwego adema yabera wasine yui se wode amani aboyeng every guma gumwa importa gumwa importa yabera wasi why enti wode diabesi wohubia ano. For when you did, say, Penny movie, Piehua, so ya man you knee, sir, or ye or him pombia, me patcho a yamaya son tick, na yamfan to Jawai.
0: You, many, I'm a dad.
1: Nothing here, say, a yan no crapa, say, a moon and cassava. Why,
0: Senia eyo no esi e koso no mekane se enye nsem ni nyina na ebia ye betimi ede atuja esane se court eyi no ekotimu wo court ende court nsem no so de se wo ka
1: na wato obo
0: se kutimi e bomba ni etuta wo nsem so aha
1: medase
0: ndo ena nsem di bi homa wo se itimi fira ni ntama na se na che se ye twibri ni ade no
1: Alright, aye kweku adrebada otebeka from Gomwa Mpota Bebia. Aye Sarah adwasafo nini nuanu bimu aye yie no. Na enche yabeko aye funeral home wo transition home wo. Na yani yenua bema. Ye odi Saint Clement eh. Andy Quartin, miamase. Na anada Quartin, na yenu no edi nkobo. Wazo akodu ada. Now, hey, Ghana, man, Bakati can send me off here. Or see, someone. Send him Tamaklu. Hey! A soup. Happily, the decision. Menemu Kasei. Hey, dear. What you understand, who dear? I have some birthday messages to do. I mean, do it quickly. Now, my guest in the studios, you know. Anyone interested in Indian Komo and Navy? Also, part 106.5 FM for God and country. And you know, Yabashas, yeah. Na, Minya Safo, Babuame, na, this birthday dedication, see, Yaye, na, Yedi, a freeho. Yabe dedications, Eddie, a freeho. Na, me pato. Birthday dedication, Eddie Kaino. Hey, me Madame Fo Oscar, because me ya me masters, ewo University of Education Winneba, menenene, ekoye ye. Na ye me ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni